Ang ganda ng vibe ng Pilipinas, lalo na pag lunch break. I'm Irene on Kaibigan Radio, Pinoy at International Hits all the way. Sa mga nakikinig sa Antipolo at Angeles, salamat sa inyo. Come on,

Nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras babalik. Saka hindi ka naman kilala nung mo.